0: Nitwa Tito Rutaremara, nkunda ikiganiro Inzu y'Ibitabo gikorwa na Dashin.
1: Gutanya umwana na se umukobwa na nyina umukazana na nyirabukwe abanzi b'umuntu bazaba bo mu nzu ye wibaza icyo wumvise ayo magambo.

0: Mama, ko watinze kuza habaye iki?
1: Mwana wanjye ndumva umutima wanjye wuzuyemo byinshi ariko nabuze uburyo mbivugamo.
2: Mwana wanjye.
0: Karame.
2: Sinzi ko ngiye gukora ibi bintu. Umutima wanjye hari byinshi ari kuvuga.